Metal Radio. O se fo nde wedding kuku o. Eh na o ti mi free. Na se mi ka. Eh na o ji woni. Na se Yesu moja. Na o kwa asora na ana da be na ko o die. O ko ni Friday. O ko ni Thursday. Media means run me. O ko ni Saturday. Ana nena ye ko. Yesu Kristo ni moja. Wa na edi mi ko bi.

Enti ene mpata siye monshwe ye nimu. Kwa denya mibi june chiribawe. Tine bebi ya ye kubia mene umuane na mu. Katufuwa nye kradwe. Ye di jumedi nina azubi wye sinase. Iti samia ya bubo suwe yi. Ene uwa bia ni bibi diya meso didi ntem. Na eni GSM uwe chiribibri. Ene ubeju wenye mweni aji. Na ene maku ya. Bet no aya na wahwe twani yi after election no campaign yesa ye kwobwa wi ni awi no na afia kwoyeti se mi hu yanka mi twa ma wi maka chiro spin ne be wi ni to me me me prediction no no na e bia consideration na e bia wo hu sa

0: IAE Sikan Papa no ye dia ba yo order for me ni sikan bia ho adanse da nemu IAE Sikan de me di ho adanse a minsro de dia da efi se mayusu IAE Sikan enye ni je ne mfaso bebre wu IAE Sikan emu edu dia papa so ne dia ye emu bu basa basa te sa fofo bia ye ni IAE Bawia ana dia dodo na fe plantain wo de ye ajuma eni je nko a eno achi kotokru a IAE for dia ba eno so papa pa sesu ado ana se masikan IAE for ne dia ba eno so eye papa wo dwa so na ye ka ni se yi costo MF na kwa sefo bi sese omosu ni dia na se ye de mo so mo dia ba de du twa namro fo mo die ni IAE sikan papa pa na sasikan pa we die se wardrobe sampa goka se kwa domain ko eni ko twa breku mo ehia na wani je mike ventures e wo breku golden city park wani je thursday market na unya dudo bia tu atufo bo eni wachi nsuku tre number 2 mike ventures annex e wo hono mo a wo tu IAE sikan papa we nyina bia wi no osan so china dos any general goods bia to four more for 0208259314 and as a 0554408200 IAE Sikan Papa Pano ya diabo
1: Onia, ubetimi yasre mpabwa, atahadia na wigi, akwe jwabo. Nansuwe sedye, yansre enfa mkwe jwabo. Enuti manikamfu Dentok Dental Clinic enfa mo. Esiye uha ubiya uwono, fabla ye nasuye. Nasa usi achia, yebetimi nama. Se esiye uwe numune tutua, se yesuru anase fum. Anape se yensi esiye uwe numune nina. Yebesi ama na esi nyankupondia ni pepepe. Osinu, bakuwe tua, yebetimi defufu esi ya naemu. Nasa suwebu, anase ntukubia babe tumua, yebetimi ya feelin. Sebibinti. Yetu usina amunumu waa ya defufu obesi ya nani ye njai ema umfasi to enkufi sa usino aya

0: ɛnwa progu ho ɛnwa no no why sa okoya sa da lesson we ya
1: ye bi sa kwa nche
0: ozo bi wa no mpele ompefin eh ompefin a ya da lesson na waye nto pa pra wo dem wo pra wo dem wi a no waye o da lesson no jano ho ai jano ho kopim se o be sa pra bi ha because da lesson na waye tu ye wi a ma de no ngoda enim betuma ma de ache obetuma ma de asa bi o be na no pa bi o be na nwumre na de ache aha ye leja ho na sumbie mra na bibia enye kama kama ujina wo dan nfinfini a na waye tu be wi o be ye no wanim wachi obenkum ne woni fa ai uya ma endi bre ho na sumbie mra na nya djuma enwe kem vama wo why ebia oda na oso da ye basa basa she David ta so da ye na kama pam no na oyi obi fidi mu nam ne ye bo no ne sha da ye eni tire mvesh kama no ai na ma me chu na me bu da ye mu ha oda na oso da ye basa basa obe pe besin fa ebia to oda no four corners Fabia to dine a four corners. Besson of Fabia to dine a four corners. Ah, Nefa and Chinis you a hohro a beho. Si nahata. O koda. Na a fee, o dear good Jim Nawashi. O yellisa. A bit to me, Abuau. Amasani or Mabasa Basanina. A two to my trauma, Asumji Abba. Why? Mhm. Tiano subit to my Enesa. Aha. Ena. Obia owo asthma
1: asthma
0: asthma no asthma obetima pepre kese na watwetwa gunsium why aha
1: no anu no
0: twetwa gunsium
1: o ma de achi so
0: na odi achi ho amade achi kama kama kama na washase na wononom sa hututuo ene sasabro wo so a onum bia ebetima ko ama ho ato
1: ebekwa na betima
0: ebekọ shetra me gajo se betima ko because e asthma duro aha ntia ho tutuo ne sasabro so betima ko e twi aha
1: eba sa I to say like betima ko ebekọ
0: ah betima ko ne ebekọ nyina ye baako nti onu ma betima manako se e special for asthma
1: ah okay
0: but sa ho tutuo sasabro so a onu ma ebekọ
1: enso e saka ho
0: sanete aha ti yene sama me why ena ubu nsa na emayi a aha ana ohun se ensuo bi egu a ai ye wa haban bi ye fere nantwi ben ebi so fere nantwi bini
1: last week o kan yo
0: ai kashen kashe wo ho kama aha e kama pa sa haban ye fere nantwi bini na se nantwi ben no yamfa kakadu tum nasa nasa na se bia na wo num bi sha ni o ma ni nyina ebejai ama ahoto aba why ai ana o ye bema na gunu haupa no asa ahabani bi na nonom
1: na ntwi ben no
0: ai ebetima boa wa ma ahoto atimi aba
1: iya mama yana
0: endi e mintime nkyre jese obi a gunu wo so no kokonuma ne be yu mama yana o dia de munyama manyame sha ahoto bi ye baba bia no na odi asida manyame why sa I don't see sa ana yeye no ha okay ana obi asasabro e ha opa no obetumi akopeta amiewu
1: tamiewu
0: tamiewu ai na wajam kama kama kama kama na odi atu ba bia eye wo ya no na wachekere ale chia no wasane ha
1: ale chia no wasane dia faso no wachekere
0: wachekere kama kama kama ebe bo ama sasasabro no
1: akọ
0: ai hawo no ebetima ko ama bibia aye kama ha ena empompo ena abọ wo na entume mpae so a oyam de tale so a no wachekere
1: oyam de
0: ebe pae sata mi ewu na
1: okay
0: oyam de tuso chekere a ebetima bo ama apae kama kama kama sanetie ntu ye ne sa ebetumi aboa wo bebere on se ye woni ma bi oha aya wo kan ho asem a ade ba kwewu mu ni se tumi a ewu mu no enu ma eye no ya na ano odin pa enye asem kitu bibi ti se kosua wo yi a ye di ni sa no kosua kuta tu mi pa
1: okay
0: kosua kuta tu mi pa a she obi ye na adwen she o ha no betua o ka ana she obe obe jon kwen fru nse ma na she obe sewa obe tuma yusu kosua ba akope
1: okay
0: e dia sewa brabo kra Nti wuna mwa osho ya fiyi e wo bibiye wo fise enu ome wo wi asene die tumi ye no enye adeketoa aha nti yen shene nso why ene bia na opreshen ka unye obi ani madoma na nipa no timi boa wo fever fever dia hene fever na fever
1: fever
0: fever aha
1: ne fever
0: yo nti se opreshen unye obi ani madoma ha le bia ni pano timi kaye wono wo bua wa eno susu obetimi akope shanu o mai tamie wiya na haban no unya makoma ko 21 a na waposha ni nsium na wape Florida water no ubu ni tinu miensha na odi agusha nsionim aha na odi akodwale
1: okay
0: aha utaye shaade ne mamia ebe bua wo ama bibia eto atwa
1: okay
0: ama okunudia ya odia why ena uwo akumayale ya ubetima yam na wanum nanse bia 3 days bia wo yam numa tamia wuno akumayare aha wono numa ene fe na hypertension wo
1: meni mu bua mi
0: ah me me sha akubayale wo se hypertension ena bi sha sha ene fe na akumayale na na aha nti wono numa ebetima bua wa ma nema aya kama edia ma
2: the shala radio
0: enti yantu aso na yankoyanim ti one work my alien and one guso de ma no se de guso a odanga kra kra me se guso de ma tu ye mnyina na oda imena
3: yes a pole
0: the abodi
3: ko sana ne ba dwene ma
0: Ebi ana beso de tamie wono bo ho ban. Fa bo ho ban. Na wotwe bia mene baako. Otire mgae. Me se se.
1: Beso bo ho ban.
0: Aha yele.
1: Ma wotwe bia mene baako.
0: Na wotwe bia mene baako. Aha. O da so ni wo. Ti ni akue nim. Na wotwe bia mene baako. Why? No, don't even nada. Now, to be a minibaka, Leon Court, why? Aha, O Minibaka, be a bear come at the amount.
1: Pama go,
0: sir.
1: I won't go to you.
0: Ebiana Fia Utimuno. Oba, so what you say.
1: Aba ifo
0: wa wufi hono
1: aba ifo
0: obi e beifo a obetuma ya ade we apaso seizures ha
1: what kind of meyin is here sa ba ifo ama chichi omo
0: so hu se ebi kura adwumam
1: ma mando jito ye ko
0: me si ebi kura adwumam
1: da bla bla bla
0: dia me kan
1: unti ye nru ho
0: me si
1: wo fie na person hu sa ba ifo ha fa pa so ye ye
0: kura adwumam
1: aha
0: akonwa nipa no etena so no wahu o wetime dia pa so akoto akonwa na se je okuta se tumi na akonwa na wontena so so oye yere na hotena so won ti mensole
1: obekaso na manfo obekaso ache
0: on se ya paso keke yere ti twa de pepepepe
1: manfo obekaso
0: ba oye sha de na ni pare ba ifo won ti mentena so da
1: ah o so betu
0: na so fo so tena so won ti mensole
1: me se obetu ma kunu so
0: obere
1: obukunu
0: o se ne won ti mansole aso te ho ana e ba sha so a e bu sha mi se de na obeye obesole
1: me me fa ho se e bu na waka so e se me fa
0: sha na tie ndi ohu ni sha na e very powerful
1: o mo chi wa de ba kon
0: o betu mi de a paso a she bible ana a she quran
1: eh maybe
0: Now we are so soon, yes, and what does so? To me, ye hint us and be bread, the chero.
1: Aye,
0: very powerful.
1: One would tell which in your
0: tea. One to my yes, I dear, not a bow. Oh, sir, Obi Hono man, not ya tuna drew. Ya sali yaria and co. Ticket woman